0: Unga, majanga na corona. Tumwabudu katika injili Jumapili. Radio Jambo.
1: Olivoluno, lutsanga maka wanga kasi mshabani msindalo. Maasidi tuwala nao, siya jamu. Baka